0: Anthony wa Khella Leto. Hello.
1: Hello, bondia.
0: Bondia, bondia. Salama.
1: Salama, kaya hali saya?
0: Nuno, salama. Nuno, manna nini ya muta pinyo telefoni?
1: Ege, mwere Rosario Ernesto, wana karamajana pone.
0: Ani mwere wawi?
1: Wana karamacha.
0: Wana karamacha?
1: Ah, na pone.
0: Malo ntui salamu?
1: Yom, yoba, jengabita mwere amare, kana apini tu?
0: Ayo.
1: Ah, no, were iwa.
0: Eko mluko akabiheri baba.
1: Ah. Bina wakena mwana kapelito unkawa na mchana u. Bina wakena mwana kanelia. Unkana watela hapa. Bina wakena hapa hapa kilegime. Hamisi. Kuna mwakowo. Eliashi. Kuna mwaka. Mwana kwa mwana Eliashi. Mwana akulinu. Kuna posa. Nelsoni, Barugulinu, Natuwa Kene, Nalankituwena, Sino mshele, amushele kuwe, weipoltiwe, kininze kelela. Matutoro Kene, orate msambi, kinimani kute, onkani bayro lewane kelema jaweno. Zinawe kelela.
0: Ah, mala.
1: Ha?
0: Kanayo mala?
1: Ah.
0: Yamalihege. Ahemela babu?
1: Ake, ahemela.
0: Asante nira hiyo mkapinya telefoni marela?
1: Obrigado.
0: Na pentele ka okumi wa male leo?
1: Ok, obrigado.
0: Alipa mwere iwa mluguwa vahe okumi wa himala?
1: Ok, ok.

0: Ti amore, akala muta punya telefoni, aleto, salama, salama.
1: Ah, bon dia.
0: Bon dia, bon dia, salama.
1: Salama, kamustu ti yo.
0: No, no, salama, nuluma nani ya muta punya telefoni?
1: Nuluma, di sepunta ntoni, ukumelo omakone, non di non duelio yense we.
0: O Zambezi ya?
1: Nato, omoma.
0: Omoma?
1: Eh.
0: Mano ntoi salamu?
1: Salamu ginaba hamara kala ba.
0: Ayo.
1: Media Fernando nena nduliwa Carlota.
0: Arrivavo.
1: Arrivavo.
0: Oh, ya vege telefoni ulmi ke bahosha ba. Ya vege telefoni pa na bahosha.
2: Hello.
0: Mai, salama.
2: Salama kahi na manu.
0: Miyo no salama mai. Baronto nsina ni ulmi ke kamusi.
2: Nena bakano wati kele media Fernando nduliwa Carlota.
0: Ajé. Nkahaya ntui salamu, mwabahi kasinta mweninyu, amusi.
2: Salamu mwabata ragrawa haja kala sekunda Antonio.
0: Ayo.
2: Mwanake Diyashi.
0: Ayo.
2: Mwanawe ne Delta.
0: Hei.
2: Mwariye na wa Delta yao.
0: Hei.
2: Mwanake eti karanae mwariye Esperanza. Mwanaka Shiltu, na mwariye Tisha. Ntoninyu, Elena, Carlota, Mise, mwanaka onka barla. Amo kiara Maria Manuel Oshalawa ni hiwa kasaita. Amo akile na saiti na pape na namunsa. Kukia apachani ya oto ratu. Kini ato waka tula ilo ampula. Ebusheni umari wana mina. Akostantino ao. Haikile kelela. Manuel Mushoposho na nipuriu. Kira tombaki sinyo makamo. Tumari isu batista. Aku nyata mato niye, nangye, nanda hipa, nindulu ayo na celestina, sofa, piang haluya maa festa, naye, nanda makocho. Dena na masitan duushi son duelua, tanda makocho. Nanu mamara naputalo, natulupo gane, are wano gana, maaspera, naye, nanaputala yao. Nanda mamara nagdive loram tawu, naye, nanda makarenyu. Yee, kiyo ayo nene.
0: Here he now. Apa, ya tando nyonyi wa papa bao.
1: Bundia
0: papa.
1: Ah, me salamu kana we ka biri hata kina kwene gingini wa kera ke yo aba hama bisenyu yao. Akuma Luisi ya papa Luisi ye masandu we liwa ndena na na makoto.
0: Ehe.
1: Diwana mina wo e wishene o Mario Constantino Mario. Ana Sar Lorenzo. Avaristu Patista, kinawa hai salamu, kinabili hata kinaku.
0: Asante, nera hiyo papa, umutabuya telefoni Marela.

siya yaniya sam siyari auno tendi rom kulone siya achimwene ni kwa gya sampayo vitur kelumone del sofio daniel pao juma japon tuichika kursi ungula si ungula ni imanyi siyom maronda pa munda ya 3:30 katima kerem katuchati na karibu wanyale nye wanyatiji wanache wapo na puwadisi ni programa jao wanyale nye wanyatiji pa munda ya 14 horas, ngane situ siya pachi mtikisi. 14:05, tachika basi achapu angawana ni programa wairisi panse wampa mundaja 14:50. Kwa kuya kubasi, nyimbo siya kunanga, kunguru karimachi njitu mpa mundaja 14:50, katimakere, katuchika basi mkurekanga na we wachi yao. Mpato wa kuyao, ngani si mangasi gampira. Yerem ni yetujiri basi paku sungu siyam masungetu uche walari. Ngani majikapem central teknikam kundai kusopeku wari Tijon Pedro Seremare auno tendonom amasle kuingila Gervasio Anderson Rabison. Pesi nchenga ali auno tendonom Candido Felisberto Maus, com microfone, timbenune, Abdul Zakarias. Guardo com a bunda chirila, a chalong wachinjitu, jumamos yamone, kose kose, kwanko dupika la. Basi, kwakuandi kapam, kwariyela chinjitu, uwaidesi, maput, antena nacional, ntando kuti presidente, tanchila bamanam, Irigino alinkulola kugagendela maopesi gairi nkulongolela iwanja ya chipane frelimu tukwamba chiwanja cha anyamata ojo taemi chiwanja cha chimasieto oemiemi kwendi jeni pakana ga chiwanja cha akrini chiwanja cha renu cha lukosio wanam kuwombola ga kuminyana gani kuombo la chilambo cha Mosambiki. Ali nkulula basi ya kutikapanga ni masengo. Ili wangani yawa. Muchi pane. Ofrelimo. Dozi yora si 21 minutu. Ndawi. Hapa napanchini wa. Raji Mosambiki. Tuji basi nkusiungula siungula. Ni nyimbo panani pamundaja. Dozi yora si 30 minutes. Half past 12.

0: Alo jangu yona isufuali. Iriene nengu ndiba bairu shuwaula. Shime juku kungu lana tijana lenga bairu shuwaula. Ndini kajerula wani Antoni Selemani. Tuwe juku kungu lwa ishindu ya jindi ya kulekanga na kapila kukombole nuwe. Tuwe juku kungu lwa nashi jetu wa kulekanga na kapila. Bwana wadi ndile uti?
1: Tate.
0: Bwana wadi inashi?
1: Usi ya isufu.
0: Bwana ukotea kaidimu?
1: Sinku.
0: Bwana kuriomaka? Klase?
1: Primera.
0: Bwana wakombole walanga? Baka dingwa?
1: Kadeji.
0: Balanje? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Dajet.
0: Bwana Odinash.
1: Tana Manuela Ali.
0: Bwana Katarina, kwete ya kaidimu?
1: Sesh.
0: Bwana we. Kuriomag? Klases?
1: Primer.
0: Bwana kutama kwa?
1: Sheshu wauli.
0: Kutama ganiwa?
1: Aina papa.
0: Bwana wakombo lehule rivogash? Kuriomel?
1: A. Wele harala muwa kwa papa Manuele nikuwa mama Teresa.
0: Ii bwana wasante. Bwana udina jeni letiteje wani?
1: Katarina Manuele ali.
0: Tadi kungula nikile kajetu kama nika dina diya kukatarina Manuele. Tadi jikutujiga nja dijiga yuri ya kumanyika. Ndiya kumbole ni uwe. Tulimanyuga jibabairu shuwa ula. Aneka njeni laurina Antoni Selemani.
2: Anya alenja anya chiji shilaji mamora jino nda ajino.

Mailezi ni mangazi gampira. Magazini disportivo. Programa te kuzimba ngani se mangazi gampira ni akutuka utuka.

Ndajiri pa 15 horas 58 minutes jibaswa kuandika pa mtinale cha jangu ni kwa bright sonjela tajibasi nkongole ndajiri zikuika si hapa na pawaidi si Radio Msambiki kunguluka na machinjeto ni chitimatima kia ukaunje wairizi wairizi kunguluka wairizi kumanyisiana abadi siya kuna kubango yetu kumusambiki Afrika kwa ribasi mpaka ilambo ya kusa kwa ribasi nkungunuli lam panandipe eji kutikuenda ni kusiungula nifikisano jamangasi gampira akuna kubango yetu kumusambiki Afrika kwa ribasi mpaka ilambo ya kusa ya kumanyisi ya niya kutim mundiale jikali penchi tukuta. Mundialu. Jikali penchi tukuta. Timu. Siamu na chigomu cha Afrika. Siosope. Siusile. Timu siamu na chigomu cha Afrika. Siosope. Siusile. Kolo siya kuti. Izawizye kumundial. Izawizye kumundial. Mpaka unu tendo nom. Nganawe kumanyika. Wani. Taji gale chitezo. Nganawe kumanyika. Wani taji gale chitezo. Nitu kwembe chia. Kutiyai. Anache chitezo chi. Chija ule kwapi. Chechitezo chitaji gale wani. Nitu kwembe chia. Auno. Utende uno. Ndajiri pa. 15:59. Pa kuandika pa. Ndajiri 16:00. Une. Tinya kuche. Apa napo waide sim. Kune kabasi. Na chinji tuwa masengo. Pachinya. Basima ripoti katuli nkupochela ono teno nge kuti kupemba Cabo Delgado Ferroviario de Lixinga Donj Baia de Pemba Zero Taça de Moçambique Jere ni Taça de Moçambique Taça de Moçambique nga Baia di Pemba na mbo Ferroviario di Pemba. Ferroviario di Lixinga 2, Ferroviario di Pemba 0. Taça di Moçambique. 16 horas akuna kumangu yetu ku Moçambique. Basim, une gunya kukam na lecha jangu kwa Bright Sonjala chaji basim kongolila ndaje zukikasi apa na poa ili si Radio Msambiki ni ngani siya kulekanga na likangana. Riguro liyamone. Achalo.

0: tsona ndithu kanyimbo kamenika ndi kamakono kamenika dayimbidwa masiku amene apitawo. Tsopano ndikumafunsa kuti kodi inuyo mudamva kanyimbo ngati kamenika akuti damvako masiku amene apitawa ndiyeno ayi ngati mudamva ife tisangalali kuti mudamva kanyimbo ngati kamenika nthawi zina mafunika kukhala ndithu ndi mtima wabwino tikamakhala kumazindikira kuti ifeyo ndi ife anthu ndiwo kukhala munthu kumalemekeza anthu anzako osamangokhala iyayi koma kumalemekeza kwalemekezawo komanso kukalemekezawo ndi njira imodzi yothandiza kwambiri
1: Kangolondo chiviane mero
2: Timapiu
1: Ya nungu hapa shumbudi Nibu honi gani imena
2: Numperi, numperi
1: So
3: Mezo kolondo
0: Lale lele Zimakala basi Zoti mtu mabairo Mungu makala uti ai ai Nindi kuona za ujeni Inu mzingo yangana za ujeni Bwanje Ria intima wangawu ini Ngama yangana za ujeni Pamini ndi mamfabuino Ngango yangana zanga Ai zizi kalaku buino Inu Choncho sibwino ayi.
1: Mkangolondo chiviane mero.

0: Munanga. Munanga ugani nendifuna ndikambane nani chipo chamate.
1: Yai. Uri kupita kuti pazvo gani kuti yani barunene pe?
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndiwali ndichelo kulekana ndi mwana watu. Atangukhala wanguno mwene.
1: Alifa, nampo sindagulizane kuti tisiye kwazonda neba.
0: Iwe, uchiwa kuti ine sindiri wa maboja. Ndani nditofinyikizika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Napo ndaitulukira siri ya neba.
1: Ai, ndaiti.
0: Chapa ano, yapo.

and hala ba kame no male kapanti yo pachera yo mbo kampiria ene re la po yo Miami wana rene male hiha ni o vila na wana ni o vole hira na tepo tu iho wana we o pachera no vole hati Norwega anida o vole hene Jerdrup na vira metana ma kumbeli ni mikina ko me raro kapanti yo pachera eko ka hayaka Judy Bellingham ko kam vole hato mpiria na veye metana nga na wakere ya Barondo ne vira mitana mira ro wana ro no hala mohanar banu miliwi amane wana we wana ro moy po moy pa e ponto e pitun hala wi achana vo wana ro mitana moha e kapan tiwa pajana vo kampire pro ni kona po Inglaterra widi widi ole ti Bellingham ohane vo arwo yake Nhalawi nerlo namo narmi arwo yake. Arwo yake. Tinnerlo namo narwo yake. Tinnerlo namo narwo yake. Tinnerlo namo narwo yake. Mas judi beli ngono. Eri kena himbole ya. Mas kum arwo yake. Tiba ndoe besiwe ye piria. Alukuru kuyala. Ekapanti yo pachara yo mala. Ekapanti yo pachara yo mala. Emandeni. Ovilana. Emanleni ovilana. Noruega un. Inglaterra un. Neuriamahe. Neuriamahe na hana wino kokeleni. Ewara kinako.

na kona we ne mese we pa wu wona we e kapanti yo kutula na mora hen hala na kona we ne mese we pa wona e kapanti yo kutula na mora hen hala wana ma kuru mo melia folo wa fanya tem vale no mo kampira ni amara mo kampira ni don piria amon rovo kwa ni kuna la poyo a Noruega e kopele de buda Noruega o vero tmakano de share dropo kwa la bate piru kwa la bate na ve na vo kwe ni ni kuna la poyo o Inglaterra ole di Bukayo Saka ani kuna po Inglaterra folo ngovo ah kapanti la yokutula Bukayo Saka mrake la ntamanawe ole ona ro otrongwe o pa hai koma ti vonde mesiku ye pilia we ya kana ni kuna po Inglaterra vantoa wo kumela mate mpilia vokiwa ni Bukayo Saka ole di konsa ani kuna po ya Inglaterra onve na ntamanawe Bukayo Saka o vokano hole ule taka vare ntamanawe amponye ni makano pama ti vonde vonke ye pure avana apanye ni kuna po Norwega Norwega kupele lebude om ko kero dam faraka tamna ni Voland Ivaland do faraka tamna ko pele lebude to ah to ko faraka tamna o tuba ko tuba kana ne wono ka pudiba ani ka pudiba ni kon la po jo Norwega wili Inglaterra e ko pele lebude o viro mo o viro na wili o de judi belinga do faraka tamna ko pele roda roti Bukayo Saka ani kona po Inglaterra numero tana bili Bukayo Saka hemesa o heme la faraka tamna ponye de clone rice very well the clone rice omo mesa pidia omo tamana wa koso omo kuvera Bukayo Saka omo wa moha omo na wili omo ko kera tamana the clone rice omo mesa wili wili pidia atakamba na tamana ponye no numero na wili the koso omo na tamana the clone rice omo na tamana kumela da tamana wa ko pele de tane onde Anderson omo mesa onda bra ko mera kandaya omo ko kero de farka tamana wili o hati wa kiwe ni kuna Noruega, ole di Shertrup, ani kun Noruega kon vara tamana oronjo mi Holland. Ai ya Holland am ker ma kala pama wona we o re vara tamana we matua akuna ne ni korra po Inglaterra. Bukayo Saka no we o vara tamana we ne wona hakirwa akirwa ni kona po Ingla o Noruega ko pele de ole di Sherlo ni kun Noruega am vara tamana we lo po ye Gordon vara tamana mo wudi om ko kira tudi on farka tamana mo ko kira kono hono fashion wore hini ko ne hiano pere wore o pai komo ne kora wi duano a kuma mo ha ani am voten pire wala a kuma mo ha na am voten pire wala o hia om vara mi duwe om vara o le tishorro ma so kuma la mate Ari Sherlo, Ari Ambolinghe, Nimanera, Yahuera, Abasiam, Kiri Havana, Quilla, and Pirate and Cola Poyo, oh, Inglaterra, Arcavo Cuba, Common Valley, Om Quirata de Bigford, in a big in a chronicle and a chronicle worker, Bigford and a Kuna Lapo, Inglaterra, the Vocam Quirata Valley, the one the Piraca Cuba, Common Valley, number on Ecome, the Odegaard, number on Ecome, Kurapo, Noruega, Odegaard, number of Kimata Kandaya, Ove Hamata, and Avaka, we eat Pama, we mark an Imperia, over Canavari Valley, ne, and Ponyan Marano Hakira, near Ken, and the Kulapo, Inglaterra, and the Kano Makira Pidia, and Takavara Kimata Kandaya, over Canavari Valley, with the Willy, and Takapanya Tamana, ne, one away, oh, Hakira with the Willy, ne, Bickford, and the Kulapo, your Inglaterra. Mitana do patera de kapanti yana wile yombo kampira mpira of kwela po yo Miami era po yo America ulombo ko mpira banando yo kuka ni wana do vole yo fariba ni korotane nene vire ni yake kapanti yekina mpira na po na rinla ni korna po no ruega arakavo kwe ba komo vale
Harabo kiwe wa kumon vale. Nromela ka we nahana we none. Henene nere hawa kumon vale. Olo obe hame ata. Ashaka we ya kitbe mpiria. Numero kumbele kina kutanda ni moha. Onna mara kwe mara kandaya. Adeada ka we ya mwekere mpiria. Ohave ka we ya kere mpiria ni makano hapa. Malondwani. O mwekere na. Oko kere tule paso mahi paso. Pedi paso naro. Wakura kwe ya mwake. O mwaka hakumve. Malondo mwake ye. Mwaka na kuhone ude. Ne. Wana we. Wana wii orima keri wa kumela vate. O hakeri wa kumela vate wana mpira dhani kuna po yo. Wa Norwega. Ela po ya Norwega dhani ya mvoka mpira. Arika mvoka mpira wa kumambu de wili wili. Eka pati yo kuchuna ela. Ya mpira na wakiwe la po ya wii yo. Miami. Ela po ya wa Amerika. Mpirole ni kuru na po yo wa Amerika, kuru na po wa Norwega, arikamo kiwa wa Kumonvale, atakama heri wa Sintamunawe, kinamona ala, ndaraka mnipa wapa pintu, wana wa yende, wana wa mvono wa pure pure, tipa hundi wa misa iye pili, alavaka wa yena mpote, wa oparanaka, otata hiyina oparana msikoni, otata hiyina oparana msikoni, wana wakiwa, awakileka wa mpirole, obudo, obudo,

o wampa mlipa o pepin tuwi erlo na mo na wayele yere nge vayetin vale wo na ron nan kana mo kampiria mahani kore la po ya o Norwega Island om vonke om von

Vuli pa wa pinto. O van reye. Ba televisa mo vale. O hora indo e. Muna mo kampiri ya mohane. Kona po yo. Norwega. Ari mutunya. Mukweye. Tivo. Vale. O nona vale. Vale. Vavale. Vavale mukanke yo. Vavale. O pa o tata hino kakada. Ira kahe mukanke akoya. Ira kahe mukanke. Ore mukaka. Amutunya ka. Tivo ondo. A kalana nero. A we. A hiwe mpiri ya hikale. Vele vele yele. Epringwe. Mpiria ani avo kivano ne korone lapo yo in. Onorwega wili wili. Ne kuna po onorwega niki na mvoke wa komonto. Wa komon vavale. Vanto awo teka ole ndo o ningwe e kapantiele ya yo pakela. Mpira na avo kiwe o komone. Wili wili kapantila yo kutila yo mvoka mpiria. Mpira avo kiwe lapo yo Miami wa Amerika. Mpira kivo kiwe wa komon vavale na mvoka mpira ni kuna po yo o Norwega ti Odegaard ani kuna po Norwega Odegaard na vara kema rekande ye we a ore o ma kela we a ore o ava herre ni ye ore un poden ya ti bon dom li po me pinto na vai ne nero we na ponto kana vo o tunya na ne we hen ti bo arke ya vo kem pira so vo kiwa ni hakira ni kuna po yo o Inglaterra ale ore arna mo kampira ni Anderson ani kuna po Inglaterra ma so hakiwa ri ga kwe levate mpira na ni kuna po ya o wa Norwega ole ti judi ye ne judi ho mo kana pira pira ni kuna po yo o kana mo kampira mo hani kuna po yo Norwega kan le fama numero na ne kuna tsana pili ege nan ka kan le fama ti mo ndo na o peye alipa na o pe pintu ya mone Hene muvira, we mo akove kumemo mayete mvale. Darmana yevo swedi ye kumi, we wadamu kafihera weyona rakan halawe awore pumuria ni makale lopa. Ni waka we yene awore kafihiri guwa, ne swedi ye kumi, wana mpiro heme siwa, na halawe naro nyugwano, ni weherwa honromala kawenyuwa na mana halawe ngore ohemela. Ohemela masinumi emele akande pama. Wana wanda para. Onna para muyununi oni heka we yokale tu yo heka ne pamwa yene na ve tibondo e mesingwe nankara harawi awore achinchene vo anavo kampiya

mfirirani kuna po Inglaterra kupelele buje amfara kantamana mpana mpanya mpanya spice olovro hina rubaba uhone watake mtoko hono teka mpiro hemi siwa mpira tani kurla po mitala mitana mili 7 minutos di compensa sao será será mitala ya mitana mili wakala ovole hiwa okala yemwe ya voka erina mupwero mbohawata zonvole hampiria okala ovole hiwa masimpiro ni kulapo ya Inglaterra na hala winona tihene nenda uledi Bukayo Saka ani kulapo ya Inglaterra mkiri hawele rubo Declan Rice omvana tamana kupele wili wota ane wote numra wakumende kina kuone moha ovole hini rubaba ovira onavara kuyemara kandaya atakoga wahiri na makanda pama na mponyana makanda pama omvana tamana wabele rubo Declan Rice omvokele wedwele atakoga omvana tamana wapanyana mponyane ari erikeni aramba hirina tamana makanda pama indo havulu wakele omkelele wea waroma akela divondo ahiwara wama hirina kuye ni makarelo wapama mpiro ni kulapu yono ruwega oh tudi ude amvara kantamana wawidi widi amvara kantamana wawidi wili atakaa ufyo wazali uwe mpia ni makalu wapama mpira nukono na pojo unurweka na makapula mpira ole di Nivald Nivald wambana tamuna wato wili wili otudiwu otudiwu atakaa unarakana hana wili ya piena ni makalu wapama hindo hampia ni makalu wapama wana we omwe mesela na ukwela vata mpira tani kona pojo Inglaterra mpira tani kona pojo Inglaterra mpira tani kura hapo Inglaterra ani yavo kiwe kapantiera yo komongu le kulu kumwa pa pinto kale yawe amukhera mo kampira mwana kula po yo o Noruega or heya vanyete mbale ana ko hantini yo phone la wera mpono roka vheriwa wona ronanka wona na mo kampira mwa umwe na good balinga amvalo wande pure amvalo wande pure wala na mo kampiria o weli ana o heri diwa kavano wo oni ret ne Haaland ne Harry Kane kavano wo oni ra atene a wadiwa ehingora otapulela yele ena tshea yele le lingwaya we yamphonda we tapulele we yamphonda we tening horo we yamphonda yenda we under the pulling he yavone yone re ya abithala mira ruwai heda jereniwe ah nawo kampira ma kande pama aswiri kumi ayavo yaza kwe mukamfire nhalawe nawo hela

Utendele, utendele nga vhajimbe vho dzhika mulayo ya kubuta na to jamani vantu uvoka uvoka vhazavo ngai mweju yila kuku ya mari letu yele uma hora ni 22 minutos. Hakuno kumangu etu mwenga chilambo chetu uro vashi singabuka kuti ona hakuno kumangu etu mwe kumangu enu akuro petudi apano vano.